jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo wednesday ojo anu oni ni ojo kejo ninu osu elekeje tan lo yi odun 2026 gbogbo eyan omo olorun e dide nle gege bi mo se mo wi pe ojo meta ninu ose la wa ki fi se awewa bo ti e je ko ti mu convention lowo ati side lana gbogbo eyan omo olorun ari bi jesus ti se ri lana we thank god ojo alakoko ni ojo sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati yasi mimo elekeji ni ojo wednesday bi eleyi tawon yoruba gbagbo pe oni lojo igbobo ojo awon ni bibeli awa ta gba bibeli gbo wa gbagbo pe oni lojo anu ojo jimo oni friday another ojo to tun se pataki to ti koko jimo loyin eyin ayan fe e dide e ma bo ni bi pepe pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun o gba so tele ti baba wa ninu oluwa ti won so si aye wa baba kale jaye gbogbo e patapata gbogbo aso tele yen ni o mo wa mu ki awon baba wa ninu oluwa lapapo bi oluwa se nbe ti emi nbe laye olohun ni pada leyin lai lai gbogbo eyan omo olohun te tu yaya gbogbo yin na mu ki it is wonderful so without wasting time e ma bo e ja gbadura meta ti olohun ki ko ki n to so a n bo ni service loni convention ti bere loni rabaji gan bi ogo se nje ti olohun and nkan to nbe nle loni o da gan ki se pade to le miss adura meta ni olohun ki ko ni wo ojo bayi enikan ni e sa wu alakoko ladu ope sa je ni gbese ope ni awa ti e mo pa je ni gbese ope pelu gbogbo n to den wo fun wa lana we appreciate Jesus adupe fun igbaradi fun birthday pastor Mrs. Temitayo Dekunle as well gbogbo eyan omo olohun so le jajo gbadura meta ti olohun ki ko e mo bo ni bi pepe adura alakoko ni adu ope bibeli so wipe o ni eyin eyan mi eyin mi nigba ti e ba yin mi ma je ki isunkun ile ko jade fun yin isunkun kan be ninu ile ire kan be ninu ile nigba to ba dupe ni eyin olope lope yeda e wa do bale dadi e kunle mommy e ma dupe sotun e ma dupe sosi engineer e je pastor Mrs. Temitayo lojo ibi ko to ma gbon soke ati fe wonu ola na ni

0: Jesu ti gbe iku mi ni isegun ebila Olorun emi awon woli ti gbe iku mi ni isegun ebila mami yi sotun ko yi sosi anu ni o nlo gbe owo second half odun yi ma dupe bibeli lo so be gbogbo awon ti ba ma gbadu ope Olorun oba ngbo won ma pe gbogbo en ti ba ngbadu ope ko si ki ile ati isunko eko mo jade fun won e kigbe ni baba mo to dupe temi o mo dupe lowo e fun aye awon omo mi olugbalagba ope mi ogo ni fun o Jesu eyin omo Olorun adua keji ti Olorun ki ko ni wo ojo bayi o ni adua fun idariji ese e kan mo so be se kunle yen be se dobale sa eni baba dari ese meji mi bi wo ba nsami ese mi o le duo to ba lo fe sami ese sugbon bibeli ni dariji nbe lodo re ki n le ba ma beru e Olorun dari gbogbo ese meji mi ese lerun loro ati nise Olorun dariji mi fi eje re fi wo ese mi nu fi eje re fi fo mi emi o si mo Olorun gba mi lowo ebi ese gbogbo ese to le fe din adu emi ati awon eyan yi Olorun o wa dariji mo duo ninu majemu anu bibeli so wi pe bi aba ni ki ese nikan ko duo oni yo duo baba si ni ki ese nikan ko lo yo lo ninu majemu ase ase to fun mi gbogbo eni keni tin gbo mi laaro yi gbogbo ese ke se laye mi ati e Olorun dariji wa Jesu oluwa wa mummy ati daddy adua keta ti Olorun ki ko ladua nu e dide ku to di pe ma won so tele se aye yin ni bi ki bi te ba wa oni oni program di ojo keji anbo ni wema mummy e gbe ese meta si waju eji o pe 5 mo fe di Olorun ori ofe gbogbo si o mo fe di Olorun meta lokan si oni to je ojo kejo ninu osu elekeje odun 2026 mo fe gbadua fun yin ni bi te ba duo si e wa koju bi gba te yi pada e yi oju pada ko to di pe ma mo so tele se aye eyan omo Olorun anu ti won o fun baba re anu ti won o fun mama to bi olomo afi to ba sami ki emi mi mo ko soka o lori gbogbo oju aye re ni ko fi ra anu gba bayi ni oluwa wi ka anu ko dide fun o ni gbogbo iha ka anu ko dide fun o ni gbogbo abala in the name of Jesus Christ eyan ayan fe mo fe gbadua fun yin laaro yi isin taaro yi ago mesan la to bere convention ti bere a se yen titi ngba ti o ba fi di bi owo 130 gbogbo awon tin ba ti fun ni number laaro kutukutu te ba tete de nigba ta ba jade mo ti so fun awon oluso agun ton risirisi ta jo gbadua a bere si gbo wole awon eniyan a se itusile fun awon eniyan a gbadua iwosan fun awon eyan gege bi emi oluwa ti gbo wole wa and gbogbo eyin te gba Olorun gbo fun oko ogba Olorun gbo fun omo bibi e make sure pe mu oja yin lowo eyin te gbo Olorun gbo fun oko mo fe ko mu powder kan lowo powder to mo kun enikan ni okun mo ni mi mo wori emi o gbadua fun yin laaro yi gbogbo eyin omo Olorun te gba Olorun gbo nkan orisi ipele eyan mesan ni ma pe jade ninu ipade convention yi leyin eleyi o to de September so nigba ta ba pari abo sinu old auditorium ibe ni ma ti ma so tele sinu aye awon omo Olorun is going to be combined service lati iwo road e wo moto to nlo si gbagi eleve so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen o a wa ninu convention lola ola Thursday na to ba di ojo Friday ani women day out awon obirin o jade to ba dojo Saturday gbogbo awon momo to ti le ni 65 awon na pade to ba wa di Sunday a wa se combined service gbogbo bi ti church wa ba wa patapata a travel wa si wema ibe lati se isin eyo kan soso ni agbara eni to ni aye atorun eje nso tele si aye momo kan tin gbo mi eje nso tele si aye baba kan tin gbo mi pe bayi ni oluwa wi oke ti won ki gun ti ma wu won gun nibi to ti se ibega ti won ma wu to ma wu won ti won ki ri ni inti ma wu won se ni rere ti won ki ri se foke ni igba marun gbogbo eni to ba le se ami pelu majemu anu oyagba oyagba oyagba oyagba oyagba oyagba ki se ko gba nikan wa ri se in the name of Jesus Christ eyin omo Olorun nibo ni candle yin wa to ba se ko ni o le mu candle e jade to ba ni tan na torch light e eje nso tele bayi mo fe ke si gbogbo n te ba we patapata le e si ori
1: enna candle yin e si waju ke gbo mama yi ani epe
0: in the name of Jesus Christ. Hey, you modon, ni boni can do yinwa. To ba se ko ni, o le mu can do e jade. To ba ni tan na to slide ye. E je n so tele bayi. Mo fe ke si gbogun te ba we patapata le, e si ori.

0: ipele ogun apostle oya
1: gbogbo eniyan ni won ni ile ogo ile ogo kan be ta ko mo ni bi ti sura ati asiki re wa to ba ti de be awon eyan ma ma ri o ben pe o mo se ojo to ba de ile ogo re ojo ye gan ni itare ma yi pada now ni he ni mo ti so aso tele mi mo bi ta ko mo mi o de mo ile ogo re ati ile asiki re to so fun wara ati fun oyin mo so tele o ya koja sibe in the name of Jesus o ya koja sibe eyin odo eyin odo e sumo bi eyin odo yi e sumo bi mo so tele ni igba ewe ni iwo wa egun be fun omokunrin egun be fun omobere lati sise amo to ba sise ni ile asiki re ni ile ogo re adabe pe eyan lu agbara sofo kabari na ya fese jale ni igba meta mo ba ile soro nitori re bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro ile asiki re o pe o lowo lowo o ya koja sibe
0: amen
1: in the name of Jesus
0: amen
1: oro re adayo
0: amen
1: wa si bi oba
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen
1: mo ki gbogbo eyan mo olorun jake jadu agbaye ni gbogbo bi te ba ti lanfani lati ma gbo ohun mi ah gbogbo ile mo pe owo olorun o si se agbara oju re de ka kiri gbogbo agbaye olorun da omo o da omo be ni o gbo jeremiah ni o fi da loju pe ki mama re to loyun re o ti mo o olorun lo da o o lo mo ti nu ya re o ni awon idi pataki ti olorun fi fi aye sile lati da o iwo na we gbe na tun we gbe lo si o waju ko weyin so reyan iwo gangan ni eniyan ta da si arin ni lati mu awon eyan kuro ni oko eru won ama eyan ma sare ogo ni o sese ko je wipe ile to wa yen ni ile re to je pe o nilo ki woli ko ba ile soro nigba miran eyan le wa bi kan koro pe be lo daju gbogbo agbaye ko ma je ile eyan o gbo pe enikan o sorire leko won na die ru e o leko ya o bere lowo ori ibi kan beta ko mo o ah mo soro jade ni bi ogo re wa debe
0: amen
1: awon ye kan be bibeli ti a ko ni pa won e ma ri pe olorun ma mo change position won emi ma parle de da emi a pa ilu da olorun papa a ma so fun mi emi ma lo by fire by force kai naura bi na ka mo pase bo ba le same lo ko jesu wa ri ogo re lu
0: amen
1: wa de bi ogo re
0: amen
1: wa de bi ogo re
0: amen
1: wa de bi ola re
0: amen
1: nigba ti mo ka itan abrahamu ah ni toto ara ni ilu baba re ara ni ni ilu baba re o de wa nbe country yen da fun won so pe bi pa won amo won je eyan be ni won je eyan won de gbe ni harani olorun lo to wa pe wo so fe je eyan laye se won na fe di baba orilede bo ba fe di de laye to fe di baba orilede o jade nlu yo ma mu e lo si ilu kan ibe ma so fun o oruko to nje sugbon gbara kuro ni ilu yi bo ba fe dide iwo na wo iran awon baba re ta lo dide nbe e je yin o le dide nbe o lati travel you need to change this country. O de gbọ́ran ninu igbọ́ran re ni down wa lowo story bi Oluwa se ba soro ninu iwe Genesis chapter 12 verse 1 to 4 nigba ti o re lo to gba ire ajo re lo ngbo de 17 Olorun to pe pe Abraham onisa Abraham onisa Abraham re ni waju mi ki o si pe nigba to de ile re o ga mo pe aye o yi pada aburo re to mu dani papa o sorire pelu e enikan gbo mi sa nibi ti ile re wa loruko Jesus o ma debe
0: amen
1: ba fe ko dide kan rin lori ile yan fanda ure bi omo oba iran oba omo oba eyin le nile eyan fanda e risotu e risosi e lo waju e lo eyin e ka kiri ma po oluwa
0: oluwa
1: mo ba ile soro
0: mo ba ile soro
1: oluwa
0: oluwa
1: mo ba ile soro
0: mo ba ile soro
1: iwa ile
0: iwa ile
1: ni bolasi ki mi wa
0: ni bolasi ki mi wa
1: iwa ile
0: iwa ile
1: o ya gbe mi debe
0: o ya gbe mi debe
1: in the name of Jesus
0: amen
1: nibi ti ogo re wa wa debe
0: amen
1: wa debe
0: amen
1: wa debe
0: amen
1: wa debe
0: amen
1: ogoro awon eyan ogoro awon eyan ti won sori re nu bibeli won ma won ma paro lu ni o ya awon kan paro oruko awon kan paro lu Abraham o ma paro oruko from Abraham to Abraham Sarah Sarah ibi je tele mo je Sarah imo mo je Sarah won yo aye won yo ku nbe won paro lu won paro oruko itan won de yi pada iran ba ba re kan ko di baba orile de yi sugbon ni pa ta paro lu o na jeyan ene won si bi mo pase wa dide laye awon eyan kan be to e pe ko to lo ilu to wa yen o bere lowo awon woli o bere lowo awon ayiran mo lo Eko mo lo Abuja mo lo Port Harcourt mo lo America mo lo London mo lo Europe won ni o ma lo won ni wa pade alaanu won ni wa pade olore won ni wa jeyan won ni ile re ni se igba to ti wa nbe se ile yen ti pe o se iran ti se o mo to jere o se aha ene kan ti saju e debe awon kan ti ba orin ire ajo awon kan ti gbo pe o nlo won ti lo tele be die ko to debe won ti wa nbe idi ni to pe mo fi ni ko bu yepe bu sinu ikekekere mo fe da oru sinu e a fe ba ile soro nitori re mo gbagbe pe a gba adura yi adura ta fe gba yi ojo merin la gbako la fi gbadura na ene kan fo soke sami mo pase aye radide
0: amen
1: oh my god aye radide
0: amen
1: aye radide
0: amen
1: aye radide
0: amen
1: e ba mi si yepe yen sile pe anu ora lo wa abinu igo e si sile mo fe ra awon oro kan sibe yes mo fe ra awon oro kan sibe e gbo mi sa aye radide
0: amen
1: oh my god aye radide
0: amen
1: bo ba wa labuja mo mura nle ojo monday woli de tan ah o ma ni agbara sa marobina ya kawrabihi leru ada sakana mi mo pase mo luwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ẹni tí ẹmi gbọ́ ayé rẹ dìde
0: amen
1: aago mẹ́rin la máa pàdé monday tuesday wednesday thursday and friday ọjọ́ márùn-ún gbáko láàfin wà ní pápá ìsọjí náà area 10 láti pàdé old parade ground ẹ gbọ́ mi sà gbogbo ẹ tọ́ bá gbọ́ mi ẹ máa múra ńlẹ̀ ògo rẹ fẹ́ jáde gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tẹ wà nílùú Abuja ẹ wà ní Lugbe ẹ wà ní Wuse Pape Duse Suba ẹ tẹ wà ní Buhari tẹ wà ní area 1 area 2 area 3 ẹ gbọ́ mi sà gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tẹ wà ní Kubwa Kuje Maraba Yanyan Banese eyin te wa ni busri bega suleja gbogbo eyan omo olorun e mura sile o wa ni gogalada abi karimu e mura le oli nbo gbogbo eyan omo lote wa nde dey mo pe yi e get ready a fe ba ile soro ojo marun gbako la ma anoint ile to wa lowo e wa gbo mi sa gbogbo awon to wa nbe ni mo ma fun ni akanse ororo story e gboro change and now see me ogbo re ajade
0: amen
1: ohun akoko ti ma se ti mba pada wole mo fe gbadura feyin te san ore majebuni

0: agaba lako dia ebo mi sa gbogbo ejo mo olorun ta fe lo Jerusalem awon become be ti ma mu ede oni die awon become be ti ma mu ede Jordan oni die register uruko e mo ti pe awon number fun e o de le lo number general number wa 080 820 8888 de pa Jerusalem wa da elo oro egborogbo mo so tele mo luwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro aye e ma dide
1: amen
0: oh aye e ma dide
1: amen
0: aye e ma dide
1: amen
0: aye e ma dide
1: amen
0: aye e ma dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: gbo eyan mo olorun ti e ma bless ministry lodi o fe ki se ma teso waju loruko Jesu mo gbadura aye e ma dide
1: amen
0: ida me wa re ore re ore atinu wa re loruko Jesu o ma so di la
1: amen
0: ogo ya jade
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ben yo
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: gbadura gbogbo eyan lojo bi oni oni wedding anniversary ibuko olorun ati anu re ojurele lati oke wa ko wonu aye re
1: amen
0: ko wonu aye re
1: amen
0: ko wonu aye re
1: amen
0: ko wa igbeyawo re
1: amen
0: ile oni daru
1: amen
0: abuku fo
1: amen
0: abuku fo ile re
1: amen
0: atiwo ati idile re e di alabuku fo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ah je ka wa won celebrant ti o wa bi loni number 1 are Fikayo Precious happy birthday to you Karim Oluwabunmi happy birthday to you Sunday Samson happy birthday to you Oluwabukunmi Karimu happy birthday to you o gbadura oju ayo yin ni ibuko Olorun ati anu e loruko Jesu ko wonu aye yi
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so pe ma se bi oba
1: ma se bi oba
0: mo bless apere gbagbo e mo ri bonu gbo e Jesu mo ya ye pe yen si mimo ati gbogbo apere gbagbo e loruko Jesu agbara wo be
1: amen
0: wa rogo elo
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: mo re ti e la aro yi ninu ipade agbara lati se bi oba loruko Jesu ogo re ajade
1: amen
0: oju sani kan fi da loju bayi pe